0: adi omu nyansan adi ye niyama bebria enye wane eje wongura enye wane jamo eniso enso wane niwani enti de moment abo mu se akwabi enye bibia sumbo fini ura nchayeno na ee na hubra siye na okika enti na ama ni ura abe dona penasem frise waya asutie ema ni ura waya hubra siye adima ni ura watine jasedi yeso amen amen
1: amen
0: enti se obi ee timinka ene anopay na upe bibia fri urade wa mibisa o se ede na wadi nka ya ama urade a upe se urade bibidi mao enti dan wa se why na ye bibia ma me urade na ma se no anamu asem ni ni o why ana edi nka bibia ma urade na ma se na anamu apostle let me tell you the fact say onyankopon eh ade bia wa asase osubia no if you want to gain something you have to lose something se opo se unya bibia ai se o shiri bibia ansa in return ansa ana won se timi akade wo pe wa brabo na shiri parodo na obe urade nche a amun mo na ti o wo how na esa asie be 43 years ago a edi unya no wo sia unya medifo unya me sofo ne ya opo se di oye ma no eye ten ten ten ten ten ten
1: amen
0: amen
1: odifo na se mitie di wo kan a etwa se nipa hwe nyankopon de be
0: e kira kwai yes
1: o ja ne pere ni bibia we de emewurade
0: ade mewurade
1: ansa na se ebia so o pe bibia fere urade ho anse
0: nse tmi ade aka
1: ai se o ma me no babo o ma wo so mu suma na se wo nkwa e be di pa se wo ko bu so mu bibia
0: o mu fama
1: ho me nyakoma pa de ama
0: na wo akra bo na suma akra wo nko wo ge suma wo
1: se nipa hwe nyak nti odi fo ye hwe Matthew 6 verse number 33 ase mi o ka
0: Matthew 6
1: verse number 33
0: verse number 33
1: wasi na mo hwehwe nyankopon ahinie
0: ene ne tene
1: kane na wodi ye nim nyaa be ebe kam ho na se ese enipa ehwehwe nyankopon de be e kira kwai
0: yes
1: enipa transasi so mfa ne pe nye bibibia re so ye de oyɛ
0: oyɛ
1: e de se odi kɔsum nyame du akwɛhye de du akɔhwe
0: wadi e kira kwai ni wo ano de ye excuse
1: on kwa sorry
0: kɔsia na no pakwa na apostle obi ni o megu wo so be de
1: obesi kwasiya na obi nu aduane aye dey abedi anopa
0: onim sa ota hima kokobe okwa asori okro no hweta ma wasori a wo so pese okwa asori onim sa be sori obe prepare ofie obe si uniema bi obe dwale wo ma obe ya aduane bi esi wo asana bi ofi asori ba ma ba be dey abedi enti se onim sa abre we nyina se ma menyu su 2 hours fanya dey no onim sa wo asori time aye 9 at the center bi a uti utina ka ma edi be 1 hour ansa wadu asori a bre be na se wo sori be ye be she ma me fo a obu ko jomo bi sa o se sabre na di ko jomo apostle e ye sabre na na otim so ye o ne mantem
1: e ko di urade echi
0: ko di urade echi
1: e sufre urade na urade hu mo bo
0: obi a pese nyame nsira no obi a pese na bra bo ko ye ma no obi a pese urade ye de na koma pe na no ye de e to no
1: se yare bi dan so a o pese o nya yare sa
0: o nya yare sa ntente
1: e sufre urade
0: e sufre urade
1: ma odi fo de ba ko ni se samane ni ba no one who say any me be where so come with the deal. I don't know. But some money, my dear, on fear, what you're ready to acquire.
0: You serious, woman.
1: But can't Yamia some more radio suka and Adrian the moon in the
0: moon?
1: It is a Bible say she shall offer the abbey.
0: Oh, I'm not
1: and son of the bonnet
0: upon in at
1: all. A mother bonnet in tow and son of why there was your friend riding one few.
0: Oh. Enti adu ba biesu ka che esu afro mu de ti samu aduane amedi ma mu di nti ana mu di machi mo ba me nche aduane amu nya nti ana mu di machi apostle e ba ni sa e ma ye ni nyankopon tam ye dai e wa
1: e wa
0: fi se de bi ano ye ye de pe de pe ye ko ni na ma afa ni ma ya ka akira
1: ansana
0: abaya wasi so onya fri 23 24 25 ba no hwe de na odi wabro boye
1: on fa nya me
0: so no bi a ka che cha mu nya dai
1: utie
0: won sa fo twa mu 34 obi abrante na do pressure be dey e guru so afedu be bre mistake ba no anwale wa na de na mura duo so e bo ni charges e no anwale me e no waje me bre e no waste me time wo e no waste me time anya be me bi na waste time because wan kasa no emra na ahode ho na ye wo ye beburu no wan fa ahode ne ni kan ya dey an so mu nyankopon ye
1: am bom paye
0: am bom paye
1: busue bi a wo firi mu enye man koye
0: that time na wo ye beburu ti na obi bi agenja na so enti wo nam na ka bi jana ofro jo na ma na ye wo da wo sia obi na jo na ye that time no mi se wo ye beburu o sa fa di ye ne wo twa mu 34 35 fro

0: Radio ni TV ni so na mpacho Empire Way ye bo o Facebook YouTube ni TikTok bo mo den se obi a e se na makoma ko 30 times amame na wa like your page we be me pese Empire wo ne me bo wi abra o ba pria kampo ame abo Empire ne kura na fa phone na wo phone so sa mpacho bo mo den se Empire be bo bia wi ye ko urade ne o se urade Yesu
1: urade Yesu
0: Mede me kare me hohom sha won sha. Asha frade. Mi di woni mu kan. Ama boni su di me ni ma boni su di me. A name is sra ade ma mra etwem o. Emra bi wo mu. Ane mra ada me ni ma. Asha frade hu me ma bo asha frade. Me sra de ma me yire ne me ma. Mi kru ne ma wo fo. Ma do fo.
1: Ma do fo.
0: Ane ma sha fo ma. E wo yesu de mo. Fa o mo ba o ta ne sra bo pa ya bo pa.
1: I'm a man,